0: brother ma bo eh ti de soke e pada se graduation
1: ni to fi ti gbo yi to
0: ba ko bi
1: testimony
0: o course wo le se
2: computer science
0: ah
1: nje je mo pe to bi to bi
0: o mo ipe no ni o wo se mo o da bi an ko ti po school tele
3: ijo tan ba fe se final exam to ra de leke university lo wa ijo ye ni o ni lo se exam
0: ewo ni poli o pada se ase yori ni je be ba mi gbe si pada ki won wo egbe graduation ceremony esi o lo pada yi wa pada se ase yori
4: nice that is deliverance and healing
1: omo titi ma mu boku mu omo to je wipe gbogbo igba to ba fe se ase yori ni won a ti e sabu bi esi o ya lo se kan bayi.
4: Any very handsome young boy. Ogbe yan lori ni church atun ri ceremony. Ah, pepe yo pomo laaro, yo pomo lojo Friday. Isin agbara han ni. Se wa ri testimony omo kunrin. Te baradu awon to jade ti an lawon omo nkan mo. Eh, ti mo bere si gbadura fun ni sport yen na. Tori to n fe ti gbo yi, to ba gbo ti mo gbe testimony owo e mo ya won ti owo yo down fun
1: Jesus City awa.
4: Nje je mo pe to bi tokun tokun. E je gbadura fun kan. Oya engineer e pe omo bi kini mo mu nti e.
1: Iwo na fe gbiyan.
0: Sister kile mo mu.
5: Pe
0: moli poli kini jebe so se nkan na ni la to ni lo o mu mo ouch in Jesus name.
4: Nice. Bo mo birin yen na se bon ti eniye. Enikan ni e mo pray fun ni. Bi n se pray fun yin laaro, bi n se pray fun yin Jesus City. In ta mo se nbe. In ta n se lori ni church po ju n ta n se lori radio lo. Bere leleyin. Oda. Gbogbo eyin wo le be sun re maje mu. Iwo na jaje opade. Gbogbo eyin te gba Jesus ni ojo Sunday ati ni ojo Wednesday to koja. Mo ti so n te mi Oluwa ni se fun yin mo gbagbe o. A pade ya pade laaro ja pade ni Jesus City awa pade finally in Jesus ni Jesus Sunday mo ti ni se nkan kan fun now o fe sun re majemu e kan try
1: YouTube
4: wo na fe gbianju e
1: nkan kan be ti mo fe
4: se e kan lo re majemu gbogbo eyin eyan patapata e wa rubo anuti iwo to ba ni da mewa na ti a fi se ti a fu we polowo je ti o pe ni yin
1: isin to ba wo ni o
4: 100 bo number fi se on bi gbogbo eyin ti ara won 150 ti o da
1: won ọmọ te mark wedding anniversary loni da
4: ti won sun ore anu ti won san ida mewa account number 30 ni 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank in the Comfort Life Mission na no to be jade. Nje je mo pa ti pari Bible latana. Gbogbo iwo to ba je gbese Bible le tete mo ka Bible. Because Oluwa ni a se nkan to si ya to gegede ire agbe bo laipe. Lori oro Bible na. Oh eyan mo Olorun ti won bi e wa kunle. Mo be lo bi ase ati majemu Olorun. Mo be bi lo soro si aye awon eyan lori Facebook, YouTube ati TikTok. In kankan be ti mo fe se laaro yi a se nkankan lana pelu igbale a to se nkankan laaro yi ago mefa abo ni e pade mi ka to pade church ni ago mejo abo atago men isin to ba wo ni o wa nu mejeji eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da o ye kunle e je gbadura
1: fun bi owo mi soke
4: oro bi ope
1: oni tan ninu irajo re
4: ko to di woye amodun ti Jesus ba fa bibo eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ni ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si testimony number te si testimony yin si leyi 080 88 71 65 66
1: e send the message yi re atanu ko ba yin. God bless you.
2: Rise and shine. Wake up to the beat. 97.9.